de twen no ara na ba de bebam ebebam o ebebam ebebam amwo ni je wie peye fi se ono kwafo ni ye wa xeye bo no obeye ama abroso bible se ono na otumi ye ema ne bro se ni ya yesusu ni se ni ya yesre enti ebadi beye nye jidie sa chedi ebeche nansu enka ho and your